ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole sharp mfanaka ga o kgole sharp na senokonoko ga seyo mono mo o senisang.

Ayi nibavalo. Indlela leniza nococo into lento nindenza yona. Yothisa lengoma kusiyami. Yo, abali ngase ngithathe wonke umthwalo wami. Loba ndotsho ngapha yaitsitsa. Yo, akuyakwazi netsitsa. Ase ndiyithwala imithwalo yami yonke. Yo, babalwa. Jesus. Niyayenza manje lento. Papayini manje yanithanda. Umnandi lo mculo.

bakhona abantu isiloja soze niyibone kumboy ay ningabona ngesilahla boys ayi ay ay ningabona ngesilahla ha shit indlela othethe ha ngiba namhlanje ngomzo ngiphisa ngayo kwethi ndiyabangena.

0: usibeka phaa ke ku 19 minutes after 8 on True FM like no one else. Suppose yakhona sepha ke kumphulaphuli othi nanku umthwalo wami ebusuku endicela ukuthandaziswa ngawo. Masikhangele phaa ke ku WhatsApp wethu lapha ekhaya.
1: Sisi ngicela xa uba nomthwalo lo ngikho ngithola umthwalo umsebenzi ngicela lo mama aqanjela sinyawo. Aqanjela sinyawo. Ngosisi.
2: Ayibonga inkosi, sinceku kazi zenkosi. Ngisacela manikhuphukele entabeni, nikhuphukele nonesi Sibeko. Ngicela ukuthi uNkulunkulu sisithabitha angiphe umsebenzi. Nendlu yami iphume sisithabitha. Ngiyambulela kakhulu Thixo, ngiyamethemba. Ngiyambulela nangani Sister Vita. Hey, Nkosi yami, niyasibusisa kakhulu. Uyasibusisa Sister Vita. Sibonga uYesu, sesiyazi nje ukuthi Monday nje ntambama, Monday from 7 to 10. Moya umuntu uzobusiseka uzogqwaliswa ngamandla. Siyambulela uThixo, akasichubeke, akusikelele nefamily yakho Sister Peter. Akunike